oda mo ki leka si pe eku gege bi ojo sin ri esi ka bo si bi akansi awon iroyin ti asan ojo ini gege bi awon eto ofin ko gba laye ki awon oluko ki won ba ma se ibasepo pelu awon mojule ko won ile ije nkan ti olodi si ofin je okan lare awon oluko ti odun re lo bi mokale ni ogoji ni ojuleko kekere kan ni ilukutonu je oba o se ibasepo pelu omo odobirin ojum odobirin odun medogun kan ti won se akesi leyin akesi je won wa te arakorin ta mo si amusu na sis ti won gbe lo ni ile idajo lati odun 2016 ni won se idajo re ni asiko yi ti yo gbe ni lewon fun odun marun gbako tori pe ko se lori isekuse to se lodede odobirin omo odun medogun yi je gege bi on tari gba latenu eni wo mo julo arabira ta mo se flooding yo se alaye pe eleyi olode si ofin ko ti eni je ki awon obi ki won ni gbokan le si awon oluko mo beni bi pe an ba aye awon omo je ni tori pe agbono je ki awon omo ki won ko we bo se to ati bi o se ye ko leto pe oluko ki o ma se ibasepo pelu omo ojuleko re ojuleko yi ti o je pe ki ti eti ni odun to ye je olode si ofin ofin ko gba alaye tori eyi ni won fi arakorin awon so nasis ni lewon ti o se lewon bi odun marun ti o sa egbarun apo jamu si 1 million ti o lati san ni asiko yi to ba si ba jade to ba si odun marun na tan won ni won fun ni odun meta ti ko ni ton so mo eto eko mo gege bi ohun ta ribo ni asiko nje ki asora lori isekuse lodede awon mo gege bi ohun ta lati fi to ani eti ye ninu itesiwaju wa awon epo kokan ti won si sile lati ma fi ta awon iwe fa awon awon obi iwole ti sumi tosi sugbon sibe sibe asi akesi ti arabinrin mariam pelu likes won ni fide asiko ta wa yi ti iwole ti kun si dede won ri awon ero lopolopo lati wa ra awon iwe fa awon mo ile ije nkan to je pe boya ja isowo nabi bawo ni tori pe o si jedana ki awon mo ki won lo iwe opo larin awon obi ni won duro de ojo ikeyin ki won to ra awon iwe yi awon arabinrin se lalaye ni asiko pe o le sese ki ojo ikeyin ki awon owo iwe na ki wo bule ki e ta tin ta ni apukan dipo merin o le di ni o le di apukan o le pon merin abi apukan pon mejo o ye ki awon obi ki won tara sasa ki asiko wole na ki o to de ki eni kanukun ki o ra iwe re bo se to ati bo se awon elo fun awon omo yi ki tori pe bi awon omo yi won ba ni elo to ye won ni bere eko je yo je ifaseyin fun awon omo yi nipa eto eko won pe awon won ki won wa lati je ki won ra elo ibo se to ati bi o se lo je ohun ti aribo latenu arabinrin mariam pelu likres ti won je okan lati awon ti won ta awon ja pepepe nipa eto elo fun awon omo fun eto eko ninu itesiwaju wa opo lati ni awon ojuleko giga ti won tin rode iwe ti ojulese tin boju to eto awon mo ojuleko kekere awon ti won yi lo ni ses no se idawo ti amo ccp leyin ile to ye pe won ye se mu daji mo lati jo ke won lo ni ojuleko giga to ojule tin fi awon iwe na ranse won ni won ti ri gege bi ohun ti arigbo latenu eni won gbe ti amo si alen toni to je oga gba okan lari awon oga tin dari ojule eko adugbo zongo lohun ninu e o se lalaye pe sugbon sibe sibe ti awon tin reti iwe na latodo awon oludari pe won bayi ni won ye ti won bo ni ojule eko ti awon lati mura de won lati toju awon yara de won sugbon oni asiko na o ti koja okun asiko mi lo kan lo awon ti tegba de eleyi to je pe won ti toju awon yara bi 12 lati fi gba alejo awon omo ojuleko titun ti won n wa ni ojuleko ti awon je oni awon tin sise lododo awon yin ko je pe leyin igbati won ba de ki won ba ju 50 si omi lokan lo si ni yara kan sugbon lowo lowo bayi yara bi 12 ni awon ti toju sile ni ojuleko giga ta won si zongo lohun fun awon titun to je pe won ye ni idanwo ta won sise pe ti won lati wo ses o si n se lalaye fun alasu ko ya le toni pe awon miran won ma ni oyaya ojule eko ti won ba de be won ni farabalẹ se awon ti won lati se je oni awon miran si tun wa to je pe won ni iberun pe ibi e ti an lo bawo lo se je gba oni ki n se ile titun
ojule eko titun lo je ihun ti o ti ko ni ipo ti oko yen itesiwaju e lo je ni ojule eko giga to ba ti faya bale je ironun gbogbo re patapata o kan ma tesiwaju bo se to ati bi o se ni ko si iberun nibe ko si ojo je o se alaye fun awon titun ti won ye ni idanwo kekere ta mo CCP lati je ki won ni ifokan bale lati fi se awon bo se to ati bi o se ye ni ojule eko giga ninu itesiwaju wa je orire fun gbogbo awon ara ilu paraku awon ile ina ayehun ti an lo ta mo si lampade sole gbogbo re ni awon le ji patapata ni awon opomo lokan ti ilu paraku ti won so awon adugbo lokan lo ni okukun biribiri ile ajenle ilu paraku wa roji re ni asiko ipe awon oni le fi awon adugbo kokan nile ni okukun bayi tori pe awon na won kakiri awon adugbo oye ki won se atunse awon ina na owo bi agbarun apo ogorun kan ni won fi sile 100 million de francs se fa ni won pose sile lati je ki won fi tun awon ina ayerun yin se tan pe ni lampade sole yi ati fi tun won se je okan lani awon osise yi to je olamojuto awon eto ni ile ajenle lu paraku eni won gbe lo ta won si jusilen a gosadu won wa soro pe awon iya won lo lati yo battery awon ina ayerun yin awon patako re ti n gba ina yin jamo si palo won yo gbogbo re patapata ti won ba je ye o je nkan ti o buruju be ba si pe ba won ni o ma je ti won ma jali re ye ilu paraku ni le ni lo siwaju be ni a o ma gbe ninu okuku ni gba gbogbo e je nkan to buruju fun awon ni wa oni wa buburu bayi sugbon awon tin gbegbese lati gba ti ohun tin ba je ni awon ti si asa lori ohun na bawo ni awon si le sigba la je ki won se toju we bo gege bi ohun ti ara ko ni wi ni pe bi awon fe tun gbogbo re se patapata koda yo lo bi egbarun apo lona agbarun kan oke je emilia ti won lati lo ninu eleyi sugbon sibe sibe e ti won pese sile lati bi tun se won ni awon ti sase lori awon ti won sise nipa re won ti ni won ti won gbagbe yewo ohun ti won le se ki won le fi ni lo saju je won si ni o ye ki won paro de die tori pe bi won ba se atunse lori re awon eyan won pe ATS awon ti won ni imo lati je ki won ma jale re ni gbo asuko te wa tun se ru kan na baun ni je won ni ko ye ko abe sugbon awon ti gbe igbese la je ki won se atunse re boya sisu jijale re yo alagbara sugbon gbogbo awon ti won se wa buburu bayi won ni ki won sora tori pe won owo nla ni won na joba na fun ilu kokan lati je ki won fi ina yi si awon adugbo lati je ki a le mari imole je ki won sora si ohun yi ti yẹni tin se ajele lu paraku un wedun kan re ni pe ki lu paraku ko le ni imo to bo situ ati bi o se ye ni alati fi to wa ni eti gege bi oro eni won gbe lo ta mo si jusilen agosadu to je okan lani awon tun dari awon eto ni ile ajele lu paraku lati wa lo si bi ipari awon iroyin ti asan ojo ini je are lodu ati tun eni won gbe lo ta mo si romi adiwa dai ni ojo la ni yo pe ogorun ojo ti o ti gba o ti gori alefa ni ojumo kenile ni ogun osu keta odun ta wa yi na ni won gbe oye le lowo je ninu awon eto na to je pe awon eyan won sasaro won gbagba yewo ise to ti se fun asiko na ninu awon omilokan ti arigba nita opo soro lori ise to ti muse ni won asiko omilokan ojo ogorun yi pe koda oje nikan ti awon kasalasi awon fawo fun ise to bere o soro nipa eto ilera o lati je ki ilera ki o ni ilo siwaju ibasepo ta npe ni social lani ara wa ki o sumo awon ara ilu lati gbo awon isoro ara ilu je o je nkan ti o dara opoju je awon mi na won so lori eto eko ofe fun awon obirin won ni leyin gbati iwole na bi a ba se iwole na ni awon ori ni to to pe ohun ti o se gege bi ileri o mu se je awon wonyi o je igbese kan ti o dara ti eni se opposition lori ibasepo ti o sepo pelu awon ile okere awon ile ti won yika wa ati ni ibasepo won ni o je igbese dada ti o fi omo oluabiriri kan bakan na ni eni won gbe lo ti amo si Mathieu Ajanu ohun na soro to fowo fun gege bi o se to ati bi o se ye pe ki o ma tesiwaju jira viaho ohun na ni niwon ogorun ko si ohun agbeyo pajawiri kan abi ti a le bojuwo pe o sise abi ti sise tori pe ojo na kuru sugbon iwon to ti se yen
omunadoko amodaju pe enikan to fe sise fun dagbasoke olede wa ni ibi ti baba re o ba se abi gege bi pe baba sise kan fi tini je ibi ti baba fi ti ti o ni asise yen je o lati je ki o tun be se ki gbo e kuro lo bo se to ati bi o se ye sugbon awon fawo fun eni won mojulo romi adiwa dai fun ise to ti mu se ni won ojo ogorun yin o je ise rere ki o ma tesi waju ninu re ki ile bene kule ni lo so aju bo se to ati bi o se ye lo je on ta ri gbo latenu awon mira ni ita ibi ni awon mu iroyin tojo teni gunle mo kin pe e ku asiko wa je ni asiko yi mo se alaye lori oluko kan ni ojule ko kekere iluku tonu ti won da lejo ti o gbe ni ile won fun odun marun gba ko ti o se san owo bi egbarun apo kan fun ohun yi tori pe oba odobirin kekere kan sun ti o lodi si ofin a se alaye bakana lori awon ipo ita won ilu awon mo ojule eko ti won rero lati ba raja bo se to ati bi o se ye je awon ojule eko ti n duro de awon mo ti won ye ni idanwo kekere ta mo si cp ki won le mo bi won se le ma fi won gba ni awon yara kokan a tun soro lori ebun ile ajele lu parakuto ti rojile si awon ina ayeun ti a mo si lapade sole ti won lati tun se asala yi nipa re eto akeyin ni ojo ogorun ti eniwa mo julo ta mo si romi adiwada ti se lori alefa ti awon yan kasara si igbese yi ibi ni a o mu awon eyin tojo teni gunle mo kin pe eku asiko wa omo yin aburo yin ta mo si michel dosumu ni oruko mi ara kori wa ti a mo si christian vosetien awon ni won be ni urero fun wa ipade wa ninu ayo ati dunu mo dagbere fun wa pe o digbadie

0: السلام عليكم ينزل تركنا لك نمر برو نوكا دي وقت يتنوكي لا كريتيغا يفويو انت بامي كل بيغا اون هندكو غونو نا اتني نسارا جيردو بينكا نورانكا كيني ايدو اندو ايا كونتي امون جيبر وران زاكي ني فونتيغا نو ايغونو سنبا ني غونو كو وار بامي كل بيسه دي يا نوغو بي متغا ايكين بي تي ففيتي لا انزاكو كو غونو اي كاميو كونا دي بي نارو كافيتي لو نور ناصر ايما يو تريتا ان هو نور ناصر
1: نو يا الفاتنكو
0: نتسور
1: على فيانو
0: ان جبرينكا
1: نعم نعم
0: اي بي ماي نوتي
1: ني
0: يا فايتو توما غونو كا ايباتن نو يو اون اتنا دي غورو باراكو موجي ني بويا وين سينينو ايكين غورونا نو ياتو توما كا كو غونو وقتنا كا ايما امبي متي ايباتي موجي ني كيو اهين كاتي
1: ماشي
0: بيفو Ibire kate kabisa na gani nkaru nye wengana kwa rumyadu wadayi akwe nikigana. Nyego kwa raku buon kulelma. Amuagwe kifo kwa raku investi. Nyego kwenye jemayu. Ndiye wakulipa ifo ba mwagine kwe. Meta kwe kuburu burunse. Iba unifagi tede unindo. Kasi manna la kripoto buon. Farantu utuma kwe kogon kala kripoto igon ku bukata. Ndiye unseni maka agari. Kabo buon hinidi naruka nima unhini. Abon wese ni kwe kogo nuka iba dobo waga. Ne mete?
1: Nam, nam.
0: Ne ya fayyo na ka iba te almagina fefe tilo kangoni kamyoga nkwe nandansi. Nose tamma tamma bon. Fefe tila ka iba kwe nanose kire okano za orion furunitu. Ifa ngonu kukia kasimana kibu goba mwinga mbofiri me. Nye kibu oya kan mwinga mbofiri. Koya kubabeyo nuka nogo nakoyo. Kibu ngwe gina wanu waniyo nogo ba ode. Sari kodi mahini kakeo lakari kanyo bongo giri wa mwin kibu goyo. Gwe gina wano kan ngona nye na mwin noruzebu kimi na afo. Kamo zaka kan ngonu kuo kibu ngina wanu waniyo di nera. Numfosi kano ba inikadua ya ambara soki. Nodia orion furunitu. Ana mwinga mbofiri giri wa bongo. Nuka nodo ma no kinkwe deni ndo nobi. Denki orion furunitu ifa bongonu kukia Kibu unge gina wanu waniyo Nyena kwe kogonu Kamu nufasu inika garasa Naduka orion furunitu borum Orion furunitu di Konya kubabeo nuka ima onanena Sae no koyo unkibu ungina wanu waniyo Okwe de tamata mabon Kibu unge gina norudi yakaguna Nyena norudi zebu kimi nafo Mani mbuka kwe kogonu Farano kwa kina okidama Nyena ungonu Deno adito unwing otoga cha orudi Tesam, chaoru mwen tesam di kifo, uluka uro nwabadi mwen lakriki poto biri kaw kino pilon elektriki do kifo, nwabadi nuka ngonu ko kibu ungina wanwanyo, nabukate nindono ngonu ko kibu ungino di nera. Ngoidona, ba manuwa kwe ko gonu, nyeno ko ba ode, nyeno na fo lambo ke, au bine wazapu do kameno, kye ungina wanwanyo ka nwaba mbaka nanose. Fo lambadi, nyeno, odan 01-62-43-68-60. Iki nwa sefo lambadi nyeno 01-62-43-68-60. Wazapu doka mena 24-24. Kini naruka zari mwinga mbo gonu kofirio nyengonu kono batu tamata mabon. Naruka orion furunitu nwa mwin koyo maye kebugu lakari kanyobon mwogine kweyobon. Fefe itiladi nuka iba gobzeri non sena. Minti waranka inkasidede nyana teke guru hinza bon. Fefe tilaka iba dobo nanose. Kere okano za inwi radio fratente nefaidi kankinsira nikawi kina distrez. Deya za susuba guru we kakana zari guru fo faidi kankinte zama totuma kankwe kugono ibrade kawi kina guvelma de la komunote 13. Nyono gano kanyu labari fune yungono ko mefuru iriga ibe baturi andu iente amwenjibri waranza yine. Ndiye, nasara gido dubinka na waranka chinidu wakaga ikwe kogo unu barutu kutumaka. Nye na mwen kwirino. Nye, amfanika kwe kogo unu aga. Mwen niya nyeno uka ngu kwiri bukata. Inwin kule lima udo naruka lukutro udo mainika ngana. Ndiye, firigi wanu wanyu rojilita udi angunuko uka na kwirino. Ndiye, kwe yumbeni kamani naruka radio fratente angun service komersial. Angun sekretaria na saadi rojilita udi makaka ngeta. Ndiye, kani masudi niga. Mwen kadante CP makoto kite au bine tilaka nonse maruka kuri noka wikina kata de donneur de sang deya makana tila odi wafo saadi mwen rezulta mainika nonse deya zamari kankwe kogo onu distrezi mwen doniaga ngonu kofo yosa mabame kulpese nabine yeyo na yoda ka bame inika kukari wanu wanu yote nye bame anu dihine bame inika akuri no Nye mwen haruko sunya kameda mfefe tila diga nye aki ima kabunos fefe tila di nuka iba gubziri non sena. Fefe tila kwente nye no iba kwina non se sari reka minti waranka fosi nye na atike guru hinza bon. fɛtila ka i bakun in na n'o sɛ kɛrɛ o kanuza n'o anw ye radio fratente anw cɛ bugudi ka feerekaw kinna sefima gwedɔ na ka ko kari tugu toma nɔ kintɛ maboronga kanmɛ danyo nadu ka labari win gwe win haraka wanuwanuyo man'o kibara safu iyentɛna jiri iyentɛna ka radio fratente anw cɛ bugudi kaw kinna sefima ana anw gambo feeri ni kangoba maka sadi macɛw nin dɔ n gunna bpc nɔ aw bini bak nɔngun na ana kɛ fɔ ko gabu labari mu gwe win harka wanuwanu makadi a dɔ kan mɛ radio dɔ kan mɛ nɔ a kul pɛyi banɔ ciba ne y'a sefima kebuguna ka radio fratente y'a gunna n radio fratente kunna i di journalisme dɔ kan mɛ bankiba labari nɔ dɔ kan mɛna radio makɛ anw tɛknisiyɛn bankiba pilotage de drone ɲɛnɔ drone de kan kin sanma bɔn dɔ an biyɛwoza ɛ ka hima anw azansiyo kul pɛn banɔ ciba kadrage bɔni kamera kɔtɔyo nadu ka anw ala mari banɔ ciba infographi kasi manna antuyo na biyatɛyo a kul pɛ iwin zama ni gwegina wanuwanuyo ga banɔ ciba montage et réalisation audiovisuelle di ɲɛnɔ gwiri kul pɛyi mɛtɛ ganba yore ma hinsama boriyani radio dɔ kan mɛnɔ televisiyɔn dɔ kan mɛnɔ sefima denɔ woro cebugu di banɔ ciba o be o cebuguna ka gonu radio fratente kunna kwarakunɛ dɔ kan dagwɛ nɔ i gonu i yo na kotɛb zenɔ i gonu k'o cɛrɛ gunna radio nɔ ka zamani mu gwegina wanuwanu ka ima radio dɔ kan mɛ na televisiyɔn dɔ kan mɛ ɲɛnɔ i gonu k'o lo web tv a goni isɛ maya ka kaa ki bɔru kirikio ka kan mɛnɔ nɔ ba nɔ koyo dan manu kiba labari mu gwe win harka wanuwanu yo sefima safu yen tɛ o a gonu ko anw sɔli win harka wanuwanu yo tɛ denɔ k'o cɛw nin dɔ a ba kinɔ goni an kibɔru beeri minɛ ye o gun nɔ sɛ denɔ gunna niya o nɔ k'o dam an cɛw sefima kunnani b'a dɔ fɔ za sosuba guuru i yaku ka kwen na wikiri guuru i ye za witɛ ka kwen na 19h o ma nadu ka sekretariya radio fratente dɔ o ka nɔ k'o manɔ foli lanbɔw ka nɔ bɛni ka kɛ denɔw ban jɛ nɔ sɛ foli lanba sinte o dam 01 44 21 75 00 aw bin'o dam 01 66 93 36 17 nadu ka sefima radio fratente win cebuguna ka na anw ganbo feeri jiri yen tɛ win na ngonu ko nɔ bato ka nanɔ koyo salimakew salimaki goniyo bɔruberiyo subana eya sefima anw b'a direktɛr kan ka kɛ raul steve gunukɔn ɲɛna na kamɛdan fɛfɛtila diga ɲa kima kabunɔ fɛfɛtila di nu ka i b'a gobuzeri nɔ sɛna yenze otoroko naruka numɔrɔ boru i beri naruka fɛfɛtilo kan gonu iri ka mɛ o kunana nɔgɔ be de irikɔyɛba atɛnɛ naruka atɛnɛ k'e to toma de gɔrɔ gɔyi dɔ kwarakumɔ jini kuyo anw senni ɲɛna kin ka i gisi gɔyi dɔ mɛtɛ i ba tɛ nuyu k'a kwe ko gonu an tɛ bukata biyo an tɛ i kul pɛyi sɛsa nuyu le i n'a beni i ma anw senni wanuwanu tɛ bukata biyo naruka lakari kɛnɔ ɲin ka tɛ iri kul pɛyi sɛ ne ya nuru nasiro agon digi banna i na hoyo
1: n'o yo alfa tanko
0: mɛtɛ suru
1: alafiyan
0: i kɔɛ ma i nɔtɛ irisɛ
1: ami ami
0: ne ya deri kɔɛ b'a hɔn fa y'o ka i ba tɛ ɲɛnɔ i di jibiri ye k'a tɛ ka bisa de ko b'a in ki bi fɔ talata i ŋun ka nakɔɛ tɛ romiya duwada ye ŋun'o di ka a tɛ ŋun'o di ma k'a gaari ɲa a koe niki gani dɔ gani ka na karo ɲɛna na ka bara haraka wanuwanu mɛ nɔ ɲɛ doniyo sinti ne ya ŋun senni i diya ɲɛ binɛma fa yin kantɛ anw ŋuniyo za niki ɲɛ o kwaraku nɛ dɔ ɲa mani naru ka kwaraku kulɛlima lokotoro beerina ne ana fa yi totoma tɛ i ma an yizantɛ de i baza kwaraku bon universite dɔ kan mɛ universite ɲa kwe fa yi kaa tɛ na universite inzeo bon kebu inze beeriwo na ɲɛ bɔ ɲɛ namɛ kino za mun fa yio ga ɲɛ ki a hima baka ɲinidima ko kari ɲɛgo atɛnɛ bifɔ ka yi tɛ bifɔ atɛnɛ i gɔrɔ ɲɛ ki a baka ɲinidi bon naru ka nima hinidi ayima i mu gomnansi ma lakare ti aga ni ŋun nin dɔ i y'a ka lakiri poto wi haraka wanuwanuyo seni tɛ domi mɔginɛpo a suyini ka tɛ kubiye bon ne a hima lakiri poto yo nu yo ka o gaziyɛw ma ko kari madan ma y'a ka kaa ki bi fɔ di kpɛri i wi ga nakɔ romiya duwada ye awi ŋuniyo ɲɛ hini kuku tutu ma kwaraku de i ba zamansa jɛma yebu dɔ kami ba kaa gaari i wi ga nakɔɛ a dira ɲɛ zama tutu ma ndiyara ɲɛ mbinɛ ye mɛtɛ nɔ di ɛzaya vajo na ka i ba tɛ nuru nasiro ndukasinti ɲɛgo i wi ga nakɔɛ tɛ romiya duwada ye de ba ka jibiri fɔ jibiri ka jibiri za jibiri zɔn fɔ mama na a tɛ mɛtɛ nɔ di ɛzaya nuru nasiro
1: to alfa tanko ana n'o fɔ ka beni ka radio harikusuyo kulpɛyi ka a be ŋasini kulpɛyi kan gonu tɛ radio kɔnɔ anan fɔ mbaka ci eric parku ganna ngone autorité o zawe bro ka kuy hal bro kul pay amarugute ku ngum fo ñoka ngone ko hangarugute eri ngone émission gani
0: naam
1: kul pay afo girmantera hante anton kul pay gara ay alfa tanko
0: dir
1: ba gunang te no eri ngone ganna kweru nan wadayi ka zumute niki ganna nya ganak te za parku ka zumute niki ganna be bar he fono ka jina dem ba guna za bara abi e ganna kwe kai za bregde il be tete brase nya kina ganna pe a huno sinte nikina gina ka zum demba gunagte anata ka pe commune fo da na kin niki ganna da nya darigte na za parku nya bine hunte za niki nya kat a karku
0: a vi par
1: nya yigte parku wangara kuna donc he kulpe abrese bine yiwnu bine yiw sinte kali ba tegte gina demba gunagte masa niki ngone ganidi maguna aluma kama sa kinko margete didi abi commune wan waniu abi bine ganna ngone autorite wan waniu ka kin kanke margute no masa niki ganna he kulpe barese bine yino ka himanna ka il ngone no a kibo kama sa noro il ngi sekte ka goro kama kirese ka be kama sa niki ngone ganidi gouvernement na zano kama hinka ambika il abi ngobe kama sa il tada niki ganna di tada wanu wanu kulpe bara ifono kan kinke kim marugute nindo donc batrou anansara ganna borobi ganna kulpe kan kin kanno ka ka kallo ka mam abi mono habi e ka hima
0: donc
1: wari e ka ya sa hima donc heo kulpe der bagulunte masa nadika nor ganna masa irgu na girma girma ka masa bene ganna der bagulunte masa asarasi donc heo kulpe masa ka unu zaniki nya dika nya suhin kadari parku kana kai kadie kayasi parku buru tika mobu ntunko radio ke ntunko habi sawara
0: nya
1: abi rezo sosio kona ntunko faide kadin na weo ka masa parku tunko guna nya bakeno kadin na nyamo kataba na nya kame kadi de chimino de tangano nya badia adira kandia azumute masanya adirete kakwe gemadi anaki zari foronko na girafa
0: anahintutuma
1: direkte no masa chirino zari no kulpei anadira uditeno kakolute kwaruku nguna ronsuma hinzedu kulpei andinamo heka kwaruku burugunu kuwala heka komin parakugunu kuwala zahini udo kame zale triki udo kame zala mpade udo kame akulpei anazano katuka bisa nanundi alfa tanku
0: de
1: mba kaki masa huo le broken tamaka masa abi lukturu bi foron kuna ko guna abi gema yubu foron kuna ko guna o bi itija woni do foron kuna ko guna te masa abu anaki ni do foron ku ana foran tu tumayal de no chini chini ay ana lole zano lole fonwana zakte no masa ka wurute
0: musu
1: bi e kaya si bro aga na ko guna ko yal de no musu de ni adina amon anake ka abi de eh eh anake kulpe no chinse ni de no masa donc irin be ka masa nu ker de rakato ganna pe go bay parku wangara ko nano de mi inna tete bi asef abi bi kachika in furu awu abaka parku zakte na kame hinka donc da baze na kame hinka no meteni ubate do ser me fo hinote in wona mo gele odi il mahe kangun ko sinise bele il makanza ka betena andu kama kanza ka betena di mete batedo ser mo kere germani il be ka wo il mo gina peno bro a bro kere masa abse har ku sere bro abse na karfo mete batedo ser mo kere germani
0: kere
1: germani ru kuno masa ba ka ga te kere ba kulpe al herbo ru gute
0: bro ayin ka tena
1: ayin te ka tena
0: wo
1: masa der
0: manan ka koyo susubite
1: yano.
0: Sari koyo nyo manan ka ko so girmani
1: yano
0: wakan be ka bisani bisori bina gonu za tila bioga agonu za giriga agonu za he fokani subbe kere gobega de manan ka akwa girmani
1: akwa girmani
0: sari ar ko so di bombi ne nyo manan ka koyo susubite maka agare he kulpa banan amburi kulpa ise
1: amma
0: de he uza ya si hunoga
1: tila si
0: baka barano za isan yo yo harikuna
1: ibiro
0: mu ikeno goni kama suta isi
1: irbo wahalo wale du kuno isu ba demete ikke mari ka wala kuna demu ho har ku sikere de wani wana bi wa na raya
0: an
1: wana sir kulum bo binu alfa ta
0: ko kan wani
1: yo
0: na ru ku su san wani kam hinu
1: san wani kam hinu he o kulpe ho masa magunun te masa ka zu mute si ide boro don su tamao ka masa abakpe dididi anas bo fo sawur te nya bine pe
0: ya na ze ke gina nuru nasi kasima na kaka inwun para kulu kotrobi idia zazin konyo kan peni ni naruka uka kirum bara lokotrobo na uka ngonu ko zen ko di kerma ba me na un mekaniza
1: kotro
0: kan basin kinyo bo mun subi abaka
1: yano
0: kati akaw di grise na akwe
1: kwa nyo. Grisino.
0: Ma dizen kon yo bon, e kam nye afo mo nya ki, wukan kamyo su to ba na mwin tila na mwin maro ma ebi tete.
1: Manono.
0: Gayodo wakamena. To. A inzante de ibaza zin kon, wukan gono ko zin kon, keruman kuna wa afo yin na mekine, zanyan gono ko ki woka a, on kuna wala idealize odi alali wo kan king pe ni ndo domi baka gari gibriye foga ki tutuma na fo king pe man kuri ninun se ma bi te domi den ki idealize wala mari nyeno iwin ga o kai pe na ino
1: be
0: gi no go no ka kiri o kira ba hinu no
1: sa
0: di kiri di hinu do kan mezi bian ka wani wo di an ka wan wo ka ga bon go bukata ndan wan
1: no
0: but fo kiro ndo kan me gbe gi na da su gbe te ka su gbe te ani se ma king pe nan da lokotoro ingi o go no ba king kan dan sa gbegi no di inji o di nye aba hinu ka kulpaite di alina sadi gibri ye foga aboro wa inka kweke foke inka ke inza demete
1: yano
0: de ya din alka waliza na nda ke folan kumari yankimba na norbe riono yankimba
1: yano yano yano
0: dimba ka kweke foke inka ke inza fu nsu inka kwe ya norudi kansi na mba ka agari ke folan mba kinkwe kipa
1: mina
0: su inka bukata bia nunguya tutuma yana kinka na de ya bifa fokwe ya nye salim siru musana
1: no.
0: Alalika kwe nye mete le ya babe no akwe na nindi no ya ka akwe te nindi mbe inga na pa waraga
1: mamam
0: aki ah wallahi idealize odi malaka re tinga bayo
1: mashallah ni
0: no ya ka ga na bitika ga na wahala ka ga kwe ko gonu se ko suno iripe madia salim meki no na kaza anage ababe di makina ngoma buki fo badi bu
1: ah sina
0: to idealize ni ala marina inga na kwe bine romiado wadai ka ba meki no di zabu akime aki anaki se ni beri fonya bate zanyeki mogu na kadia igonu ko ware bukata biyo ante malaka retinga diba ya kayi kwen madia university do kama etidio obo meki no ka nza nyi winga na kwa romiado aki yesu se ni kuku fote kwen demete ka ba ke nya nyi etidio odi nki nyi o baba kai ni bon anwin so dia igonu ko ga no se meten odi za lokotoro do kama na investé do kam meki no ka ntene ngan na kwa romiad wadai
1: alfa tanko
0: naam
1: de il bagun ntere ngon ngan na kwa wuro lugutro kuna est-ce que par ko ngone autorité na banagana ba est-ce que gouvernement masse ministre fo na banagana ba senya senya na agere gere borodi ni wa wuro guteni ndo anan girsino zahad abi abi meten yinki docteur du kulpay ndian kulpay anan girsino ka ko lugute ngone lugutoro bugu za za ko mi docteur masa za he docteur ka ko ikte masa hele abi pediatric kulpe masa ka ko lugute no kulpe nya di e ka buru ngone ko walna e ka buru kin ko sinni ko ti kai fofo kulpe adina mo nya tabana kame nya di ka masa lugutoro biro mete nya baza se mete azanzi fo nya baza ta se buru masa mbete okne masa sabta gono sabta si akulpe amono adiano de mete
0: no
1: he kulpe masa ane ki makase donc de brodo gune sabta abino de brodo sine sabta abino donc ho massa de
0: ngokule atama kwena
1: de ngokule na zaye komo kulpe abino demi ane girsino ho girsio ka benna girsi tenu massa mpuna bo fosika sugo dirigo dededi ah ipeman bro massa awru de massa mete bacha sedo mete nyegbe do bo brodo akulpe massa adina mon ka wonu teni ndo massa nya du ka pe etudiant do ti ka mo bo ka nchunko wulu wulu kulpe nya na girsi na ndo kwene nya kinze kato akano anno fog de massa problem fo yono no guna an kulpe nya sin sin magu nante massa etudiant kan guna la kari demi mani hin fo ntengare te ka kwena ngone abi abi ganyi ngone agriculture kan feri te massa abi
0: do
1: baka hinid no demi nya an guna abi pene massa pas do kami
0: pasa un investe un ngondo kangi sikam batense
1: ni
0: koidori pene ganyu haraka
1: ganyu haraka no abidete ndom ho masa kanne meki neza nyenki ansuru te masa kerpe guna ka dia guna te masa ngone abi bakai hindi ka pe na hel kabo ansuru te ka tekte nyose he wona ki momori ba alfa tanko abara momori be demi ho masa ngansino harina nwa ngansino kulpe maduka dari te ka pe na hele abi kikado di kame walano donc nyo bombo kan chimpe na ganyo kuna ka pe ko dendene tekte na kulpe masa farido ke me walano donc he kulpe nyen na sindi ka se nya ka buri nyema ana ki luti ya pe ko hanga garu te nose donc abara za masa nyem man mu
0: fote za ne nyi sinka seni kukute zande ki ya derpe bambadia
1: derpe bambadia
0: ko marka ki na geo india hini
1: derpe banya diaba demi broka sin bubu sia meno abine sinka sin bubu tekte bayo demete anone promesse asinka ki abate donc he okulpe nya ki to aburi nyema e kaya sin yebasi ne e ka bare ko mbadia donc he okulpe ki ne me ki ne bir na sin tendo alfa tanko donc etudiant ou de kulpe nuka masan marga kan tekta masan nyam manna ke se kaduka baka na abi kabo hindi sinta ya ikwe makwe bin ma
0: ma di nam kasi manna ka ba mekineza itidon ni wing har kusu
1: nam
0: aki nyo mondongo tamam minis biri ko kula na ke bugu biri munse ni
1: nam
0: minis ko kula na investo munse yana baka yin ka din yo gan yin gana kwa ya kaya
1: mam mam
0: yin fo salama ga gina ina ho
1: yo wa alaikum salam
0: allo yenze wallahi su ma sama meza isu ma baki ne
1: abori iri manse amin
0: amin amin
1: amin
0: naam naam
1: naam eri manse eri manse abori
0: Amin. Saidi ibn ayi akidin suna. Hata ma noma nuru nasiru mekine ka saidiza.
1: Demi mekine ka zakte kulpe pe barefono ka agonu ko me fo henno ci yigite no. Ngone par ku gana gana nyagonu ko ngwaragite pe ne masa ganna pe se. Ganna pe angone hunu adiro kuna kulpe e nuka ba pe kame dangte kulpe an kinki asel hiri. Angone mekine ka agonu ko magte na angone ngwaru tu kuna na. Demi te alfa tanko.
0: Demi ndo na ki ngana pe za goro sinte sintori. Idi ganna wani ona gina ka pe gina.
1: Yano.
0: Ma nyago ebi Burkina ganna nyego togo do kam nyego Niger do kam nyego Nigeria do nuntutuma nyego Mansa gani bon akwe
1: akwe
0: abanna para kun alkaria kun ntutuma aza
1: nam
0: to nyene fogo nuko salama iga ina hoyo
1: halo
2: nam
0: nam
2: wallahi keno wallahi eh kai bate ma para kun ma ke na
0: mo
2: kile ta ba yin amfani naam ko kene no har ku
0: naam
2: alheri ma huru ku ka me ta ba yin amfani ko guna ya ka aza kan ku
0: naam
2: ka ku ro ko do ke kere gira ni do ta ka har ku wa ma kire ma
0: ya bara wa ka de pe ginani ya I pe kere kin fiso no wa ku ba na kin fiso ka ginani ka kiar ku su dari kwa fi sawo ne na kaga in nan kaga na ikul pay sokina naam naam alhamdulillah ibn ayi bobo neyan akin nan kame fotin nan kabakire bine ba meno ginani nyeri pekere yana akwa ginani
1: innan kagana
0: innan kagana isokina almadeiba kaaki su gana indi mero de bine fomani wala ba ikpa masute irise ya
1: e
0: kulpa ndukate seme fomo ogu
1: seme fomo ogu
0: imoza mefo bukata bi abate almadeika ko mete wan wan wo motata fomo ofira fomo motata fomo kina fomo ziri mo gine pu abagabu de meteno
1: na si
0: naam
1: der bagun ngte kadja abi gina
0: naam.
1: Ka har ku so cinci fu ka kuna tigi ga mo bo hununo haya haya no aziki kinguru ndoba
0: abagabu
1: donc nya ki sabte masa hu ir par ku ganna he ka masa abi sedi gun ko sinig de ndo masa me fo henno ka gun ko waredi sinbi na gun ko sinin de ndo sinbi no boka boka gun la kar nya ba mai ka ya sa gun ko sinte masa hu yu ker dira ka to irin hunu hununu kuna irin hunu munafisu kuna irin hunu te hanan zari kuna irin hunu te gunde kuni haraka kuna hu gunde o na te habru na fi foron ku ganna
0: dumi
1: na teno boro mabbe he kambayinite masakala sabu kala sabu he noza ka para fa bagte no masa kangune commune fa bagte kam faran buru fa bagte no ndi ana ci tigi ka mobo ngunde mo koni na borfo ngune abi abi
0: mune
1: bine
0: bine
1: asadago tigi ka
0: mobo
1: he o masa no boro gonu te masa ka azumu ganda pe zumu da don be ni ka hin dumaze ka ki ifa ci di par ku wangoro ko na abate donc il te masu te ces a demi te ma demi mo nu kedra ka to nu kedra ka to masa inna ka be imagine feri ten normal fa tanko
0: lamba nyano 01 44 70 44 44 au bine 01 45 86 0000 full lamba inkana iki no se full lamba sintino 01 44 70 44 44 au bine 01 45 86 0000 nei gonu kono choba
1: alfa tanko
0: nam norna
1: de bagunak tenno de na meuza ka konseuza ka seauza ka debiteuza nyer par ku wangara kuna nya minisi uhunu metay bo tenseti ka mo bo se bo waran se no waro ke bo tense zanyo na ganakpe irpe ma mechafo ho ganakpe bine ki baka par ku nya ba par ku de mete ifa ahi magda mas ifa ahi man nerio yo ka mas bo te mas ser men bakasine ki bakte ir mo ne mo gine kwe odi se ka be ka mas ir yo ate yo ana tete brinte se ngunun te nanudi ir ganano nan zakte nan no mekte minisi yo demete ho mukendre kato masa mwaro kama sel botense kulpe yo nagana pe monang to ko me fo heno kam botek den no kom alero kulpe boka par kuno fa
0: donc bo fasika ba vite tu kasima na baka hini di
1: dongo
0: no ku aseni
1: te
0: ba do fo ikin ko baka aseni te nyeti de odi bon na aseni te inwin ganna ko ese baka hini di bifo ito kasima na ale mo kan kinza kapwe na ale kabodo kamme anaki lele kulpe ya kinkwe nindi
1: yano
0: lele kinko cheo no baka do kam
1: nam
0: din tokite za baka modi mayiti lele uz nyenki mbo na dirodite
1: ana dirodite demi alfa tanko demi faga na gonko directe mo saka iro bonbon iro lele do na hinidi te demi te ho boroka abi alwasi kango ke babe agonu te didi demi nyu a kinko iro lele de charge te mo sa kin kana lele kanko no mo alfa tanko za de alole de kante ke nga nyen na hindi tedia za ndo na hunu te hindi haraka alfa tanko e kandi radio ne gunu ko sin ten ndo ho étudiant ta formation étudiant bon abi ndo na certificat tek ten ma sa abi ki ka ngone o parade ngone isar kuna hele harib senan da ma sa nyen ho nyen bu ko ne kaka ha o kulpe za tan ko ma sa étudiant do bombo ngu futu na hindi do ngone sinni de mi tela si mba futu no demi ka hima na ngansine un collègue pe bref fono ka masa azan hunde ho masa de ti ka mobo cadre yo kam gon ko former te ka suba mba mba hu na bine ganna kam ben te ka bine ganna fansa kam ben te ka bine ganna faba sa di borod masa ti ka mo har mo ngun zakte ko bisanna
0: irun
1: won har ku so di bombo mbre su ko yewme ho ti ka mo la kar tu no ko no chen ko

nda sera biro bisi be ka so da ke be ma ka kiro bara bara so ni kra ko ni ne no buto mi ni na ko be garia angwa bara na ba kura ma be hen radio fraternité FM ni igbaru garu e be gouvernement ga mi na ba iso ka gouvernement be bara na ba da kali bura ga so ba yin we bu un so kwa e be 13 gibabi be bara na ba yin we bu un so kwa suru ba so ka jue win son tena ondra ilo ka inda no bu ka ti ai ni ya bara na ba nyemen we bu kwa be radio fraternité FM mini anyenwe gina ba ko run so wute cho wa nyemen mu wa ye bane ni me wa chu ka yera min ka yera ni teni nu na ya me yera yera mi ya yera ya bane gouvernement ye ya zama no siamo kwe be pe na radio fraternité FM mini sala me so men ka yera sinani be ba pro pa win chil bo we bu wa me winyen chani pa ogia ben pehidan e drawi narcis di joho bodé ou se via ou kwa kote no de ki on les sous zaman no sia ingwa me kwa kote tamaka ila nanembe no sia mu mame kiri mbara bara ina ko tembe no sia mini ira se fima mbira gia ina se fima yan kase wan radio fraternité FM mini mbira bara na ba wa wuru na ba iru se ni mbara ni ye ngun su bibe bara kibura na bo ye ge tempo so mbira gia yen kio abepe se mo ba ki moro damo ga seri ka kwa ra se fima ko sabe ko so kwa ko ga tempo so kuma me ako yem wiura ikisi ni teme mi yesa drone yiri ibara teme mi yenga iba kporo yenwa so antro men kadema bale damo ga sari web tv wa mi ya isaka chonru mo ma television wa bura bura ntona wa ga sari so siru bako nu ye kwari dede na nwo ti amba a so siru mo an pani gbagu so nu ke pa so wa bale ma buru ko ba no ba itaso dim yenka yu kan ko ba no ba yiru girari fraternité FM ni se fima na kenye wa yabane so zama no sia ina ibe nyi sia tire umure bebe wuru no ba yiru si gibu ili kin wura ge na wa ina kakra so ndamba 01 44 21 75 00 yiru se we 01 66 93 36 17 ingwa mebe kwa kote tamakaira nanembe no sia moma mekere si fima mbukuru drawi diete si fima ki raula gunukon wia tendo otoke mi kyo kyo une su zama no sia na kwa kote ibetia na ibetia ke di wula utula bane biba ka he mankyo di bibe ma benti kuro ni iko kaiko ye makara da wambin kyo yeldwe damo ba biti pa me ba biti pe sia ikura ma ye bushikunu ko yiru igbaru te ba soka orio mi me orio funi tu gibu bare be ba wa mi ye ba ndo ni mo ya bare ku omo pro bu ye de bibu ti kyo yani bu dola ya bare so zaman no sia to bara bara so tombe ba ma be wukie ya ba wukie ma tru mami andu ami bibu kyo yan pro an ka ya zamin di bikon ki odoa an bi kasu oke da magia anka bem otoga sawulu mi ki redon la yon me to pokase wu dami anka bin tu wo ka tombe bem pilon to dan triki gay mi antrap de dermi ka tombe de ma yabane so zama non sia ko ima pe be suku ba de me anki ka de obusuku boko kalun na wa wanyiru agere mi anwa abe kankara so dan ba suku asoko ya 01 62 43 68 60 yende ko WhatsApp wa mi buru soso yo ka ko ba ya be soka ko ro yo furi ti gi ba pere wa ya akra ni e na be soka yantira kekere sura awu abe soko man sha didi amuno ge kiwa ba ko kalun na wa se won nuro in wa me para ko tenti ta ma kaira ni na le mbe no sia mo ma me kire para ko mbira ge na wara ruma se bu ka kala be ba suna dori kwa kura kwa dori kwa bu ko kai ko ma pa ka na nsere shi ni bangari na sira iswa da kiyo.

0: Koba ya sumini, koba iso rasakure, behensa kiloko, anwa delege, usina kwa buraburantora. Nyilingula wungari uwa biriso, nyilingula wungari ya, ala deme gam, bala wama antem tiyan suwa, deme tiyan ya sumi, gam ala tulikwa deme, nyilim sueso, nyilim iba, kwa tombunde, nyilim menese kome kawa ya, kwa suwa sanungwa ndura, megaba komo. Uwe, basene, suku nyilingula suwa duwa, sakwe ngariko. Ye ma tia sabe numbira agia me tombara da baka uno subo badi ba sibukabu baben brenu yewa baben sa yewa baben baki yewa iba kpo babu sabe no sule neni iba kpo gadi basu dantu ke mini ka dirke ko ba su tradi ba su dari dari to dirke ka wero
1: oh
0: guso de kpo ngara
1: ami ami ami
0: una kura groba ayuba
1: mia
0: tian dirke
1: mia ga sham
0: guso de e sham do me pre pre Gushon de Seku, Dakar Bra, Yawama Akadambini, Gushon de Antraino Adeba once the man, Ben Bondo Masu, he made
1: me a
0: Sasera. To Ninigurabu, Ben Wabira Show, Delegate. One bit I get Monagison to Maria, sir.
1: To Ningurabi, Barabaga, Tetawa, Besem, or Birao, Badum, my name, Shuna Heron. Saletum Bugarika. Misha ha gira mini ya gari kenun chayim ba yo mi
0: ta
1: sina ya de ti bugo tumbu su be tole
0: sina
1: wi ba ka mami to bugo wi sina su
0: ta
1: be se nsa wala be mama nte sina mini a bandu kai so
0: ta
1: be se nsa wala me no gi sa danku gi sa kwa yi so sa gari ko si
0: ta
1: be hen se ya una a wi kuma ki bune be sen aron ti ma so e yarin gura bi bu nwa
0: ta
1: mi ye sabu ye ka she sankum mi aku na ye daru mu te gbo she daru
0: ta
1: ma ganu yarin gura bia te we be mu mi to gele nu wo mi ka pin am ngam den dia de nju
0: jam a mena bangan dia da Direte yero mboko be kene wa rade amu
1: mboko kene ya mbiru ka gwe kwashi ofa
0: ehe
1: ka gwe bi kwashi wa
0: ye yeko
1: eh yoko pi u sha foro go bundi nka da mino gira mboko shashia mboko ku ma nu shuri ta ka mo gira kene
0: to to dege o
1: nam
0: be bara ko maru de be mbo hero ko nyen yen ngura bi yel ba mo ton ko ba wa so be bara man yen dam she ka te ba te ba dan doge
1: Ah, Michel Hagel, ma ton crop ton affaire. Et ton crova, ben mi chocho, bada, mon yabaka, mon ton crova. Et ben gabama, mi, mon crabada eco.
0: Ta
1: tomba de yabaka. Ya, kadi ma ba, et on a de même, very worry.
0: Ta.
1: Yem biro, ben gabama. Darnu so, mia bada, mi yan in chair, yaukwa, mia boko, yauko. Dani, bam, la sa, en la cartobra. Mal dani nu wor ben bi ju kwa
0: oh to de gamam me bara ko ni pa di ma dani gam pa ton club na bu yen me bu kura bu suena pa kere nu dami to bu kura bara nyewa de mi gam e amera be e mi bara mo ga e gbe bu bi ra ge mi so yiro bara mi dandoke ma kere nu ra yen ngura de ama be sha yin ga girwa mi ni Behengere, I say a dunqua.
1: Yawami, Buguroba, yin getting Nedina, not a ma Buguroba, yon. Besem, Sawara, Daka, Yanaka Yama, Buguroba, yin, Nirmo.
0: Aha,
1: then Biru, no more better, mo gag boat on a far. No more better, Sam, as go Nana for an empire, Nana, Tia Gura, Nana, Wungurumi, Naturi Pro. Yate. E ba wura na kaya ku yenga ma wura ni nam pa ma be
0: san ba kwa tora
1: e bem gabu ginteru nem nsha wara ko me shugu be ba on releba mi
0: oh
1: bia ba gan kame mi ba ya me gura won ba se ben bia ba man namu
0: ta
1: ba o man shuka mala police shuka
0: police bere
1: na police ba shuka police ba tuma ba ba dugi yara
0: ta
1: para ma ne meria ya bebe gori ma
0: To
1: meri na ya be gbe ma yi maro mi eh police and da ya ko banko tire do mi na wo baka man suka na wan yin no baka man suka mala police suka badami police ka tuma badugi suka yem biro ala ga baka da baka trisiki bada
0: ta
1: ba trisik gibe de mabe babem trisik ba mo to
0: de trisik gibe ye
1: trisik yiru
0: yiru
1: yiru
0: ta
1: shuru ka shuru insha nyiwa ya insha nyiwa to adna ma bale ka azuma gira girigu ko mi o
0: an ababe kenwa
1: ababe kenwa ba azuma girigu ko mi
0: aku
1: to babe insha mabe ba to te gam boko be ma
0: oh
1: you would ya gira ye sho boko
0: gamba mambe photo bunya mi kwa bu bugaberia
1: tege mama bakanu mwa ba mshotere kwa mba ngum foto mu ami tege tege ban manu yi mo police o ba ku ngum foto mu mo kanu yi ba shoteru ngum foto wa am
0: a ba mamu am de na yin ngura wa no seku
1: ya
0: e ba ko be mu ami
1: ya
0: be be ba ko ma brekete yi ba ne bu ko bi ba mo ya ne ba mbe mu a
1: mia
0: be foto sa ko da ho de o
1: mia ni
0: to
1: bagiara
0: oh to dedete nguro de sibu no buka so
1: ami ami ami ami
0: eh mini mi ka sa figo na ko dan so na ban kenyo mire bebamo bako sokuma yin ngura bin gai so de bebamo bako sokuma bu sokuma sa mi so pa ga giri ko mun ngata firu sa kasina to be han kan kraso ndamba e no ya kam tia Weruka ne wataka wakuru weruka ne minami 01 44 70 44 44 yiro segwe 01 45 86 00 00 aliswa kabe behembaru ya kamtia weru kanobu mwene kanoba atia kam Ewa kan itomi enneme kan nyomi inwaya to meami idantokema bebe mo kwe sokuma isokuma e nyiringura biragia to ba barayo ba mara to sasiera ma ngwene gi kaweru
2: oh
0: ma baru sokuma
2: kura ko za zere za okena ma
0: idora sirukura beka soiro oh Abi?
2: Ina makala moya.
0: Oh.
2: Kudan lakari wesi ya. Yangu. Kate kuro ya gota mo. Nini nganu. Nusa esangu mwa.
0: Ta.
2: Gilegeba. Na wi dobra o manga bara ko na wi gema nem go do na ma wi gema
0: erin
2: we da ze de da bu
0: oh
2: ona jele ge ba bal na ma bal na meli kane yelu bu gota ni mi a yelu go ba bu sa e ye we ba ni yan simo gota to yan kula wa yelu no yelu so du
0: ta e ai ba he so so ru mo ba so ru mo ba so ma mo e igbe ugaro ba te so ka sjds si ba wa e mu na so si ba ma na ba bam gura mo me bam ya mi kwa ya kwa ya mo mi e ga ba ba sa se so ba ngu si mo ban si ba mbe ne a mo pa ni ben so ra nda me
2: aya te te me
0: eh
2: gari gari ri de ya
0: oh
2: wallahi ude mu ma ta baga me zai zai mangandi ne
0: oh
2: da da turu za mi ga ya wiye ba gbena gbena mi ku den den drop ben we bo dem be won mu den me gbena ma ma ya ba da en ta do ke
0: to e I do ame
2: ta wala ko wiye wa guzo be lali ko guzo be lali ko lali ko da ma ne ju ta ti de ma ma me
0: eh gbono shi mbai men ha bin si do emo ami e dura chirukura to anwa derege de ha girmo ma sjds un igbaru gara bi ba so ma mo wo wo e behem pa ku moro giso si ban gota wo si ban yin ban koya koya ba ambe di ba so ma si bu no fa pepere to ngbe gbe nu te ba gbe ku kote bi ho ko kari e wane ba ikun mo me ko ne on de wa be mbe so ra ye ba ka be ko he mo nda ban gir mo me
1: awa ya ndi
0: to
1: ya mbiru ye wi ma nte gir mo mi ne ya wene delege ba nda be ma guru guru bu so bo bu gota ba ya ko bu she ya ko
0: oh
1: e mi ani yes, and delegation, we am. Then, where I am, I be him, what be I so call you the person be here.
0: No,
1: Dama wo, Mary, you can yabu yako, yes, Besem, who go be back as you now, me. Sam, Yenugia, Saki, at the head of Moyam, who go be, Yawin, and the empty, cause you are. Then, Mary, yam. Ibe boru beside.
0: To
1: benti ba madhabwa neta ma ba gobi mboru kawa. Chaki ate hadura moye mu gobi. Ya we ne sha na yenti kwashiwa. Bi meri yam anmani gamu. Manku mu gobi. Awa. Do shaga tombara na gobi. Ibe boru beside. To benti ba madhabwa neta ma ba gobi mboru kawa. Boda bubuna nami. Mi bokonka nimme
0: nintura jo
1: mi yoko kanyan sheru yi burale na bugura ye tare
0: yankundu a gota worso
1: out gota wor mi ba duni mi boko shagi ko baba binanami nimme menwe ne ndashi mmashimo
0: ba gara
1: kade makon gero adon yan sheru tetu ko nshubu mo mi ba shagi ye yimi
0: to
1: yere banka nyero wawo kawi sha dira nyangura won ka
0: ba were en
1: bokute da bokon
0: tonte ba mi
1: adama ma goto ya yen yibu kwa ma ka duwa mi aiwia shoko manun taka kwa
0: be
1: mi yale memu yiba ni kunpe ma
0: sara
1: koku de menwe ne
0: meme
1: amewuna ka de mani menko koku de menwe ne mun nyenuga ko miduo
0: mena zama I no dede ba behe poro suka sonko to na so akenyo mi be ba mon poko so kuma ari ma kankara su damba ya washia kamtia weruka ne wataka wakuru weruka ne ino ya 01 44 70 44 44 ilo sewe 01 45 86 00 00 kamtia weruka nobu mone kadno ba tia kam mekwetari ikasun kame sabe sokulumara yewa mi pro sanu sanu kwako angwa nyingura bimbira gyo chamate to bin sakura da sakura wura ten sabe numbira gya yagi wo iba pro ten paho ba ingari koni menwani pa sanu sanu burana buwa me pokoko sama youtube de baguntuba direte a gawana ko na iya ya sere sere di da omoro de abone to sama
1: ya be han sha wala be ba tin shina mini bagun la doge de me ye lawo de ye ru anda be wa mbe mami ka so ko han go wa shi wi ko ka una bi ya bo la be yan sho bu kan dara
0: de
1: ge mini sha ka be sha wala gibe be ba so ru pere wa mi aka so ka kulo ba we wa
0: ta
1: ma ka gam wa go yan gura mo
0: ko
1: ma so ka mi ko ba we wa kama police jan na ba bo go tun ma
0: an ne ma ba chabe kirbo guson de unwera
1: sendok
0: pre to bebe imu kweso ko mahabe so ko numara direge
1: nam
0: na tama bila ai so ko to gaba na ba gura man yin gura on bila ge tare sari
1: se
0: ko wa be se ko to so kira mi se na wana ge ka wero
2: oh be haka ta ge
0: oh
2: ndo mena haku
0: ndi e dura mena
2: to bua
0: ha bura
2: ai ni ni ge mena e
0: to bua oh
2: magam kai mon to baba gan duari
0: ta bela mane
2: o o ten we to man ko se ya mu se sa wa do pa ku kula mu
0: ba ba mo ro
2: o era wo o ire mi kai wa ya
0: oh
2: ba mo e kula mo mi

0: se a gangpɛmɛ bibagaw wa bɛ kura mɔ y'a sa se dɛnɛ a sanka bi ni dora to a no a de bo en dora kiro
1: e gai bura o gira ni
0: eh eh
1: adama o
0: o
1: meri ya en shuna nwa mi bu ko e yi
0: gongoni
1: ad gongoni
0: bu bori
1: bu ko de yi mi ba we ko nda winki ba ndoke
0: to
1: adama ye ka tunuma
0: eh
1: be ba shoma wa mi ni ba ki ba ni gura mo kam ba ma ne ba we ren yinu kunu winki ba no yi
0: And
1: lemu no ram pa I am a yenuga kun kun no mi amere mi baben kuba ni aduke yomi
0: ta
1: mi yesu ko ngere tombukana mi yesu ko ngere kado chere meri you ka yen tim kiba
0: dongoni
1: nukayi
0: ta
1: de mi bana yenu ba anda yenu ba gere mi
0: oh
1: ba we dan win kiba no yi mi me ka me gaba wa mi o me ba ka o kama mi ban kiba ni shwa gota mi shwa bu ko da busure
0: so
1: me si gom kale sho yeun bane mie bare de bushure ugume sho aye yangire chimo mie kale ma bala bushure weche bane ba kibani mo bago dala mari mo ade shagi kasu ma tono na leme ugirami wenyen kuno aye doke mi bande yen oduo ban na yen kuno mi mie boko shua don she ka tega ba kun yetuba ban kibani shua min kungwe ne mie boko da bu shure Yambula ma shiba yekin
0: mama
1: gariun
0: oh to be ebehagi go da duma wena gi ka wero
2: oh wodo mena wena gi shiwa
0: to
2: oh so abaga iba kwa sha den duye ko don duye geji
0: oh
2: iba sha yu ke to won me wa duwa sha ai kwa bi da ko ko du ya ba ta bura du ya ye da de man dio wala ne no ne no so mi jade da wani ta nku aye ran de mo ko ya nwa
0: ta
2: so mo no so aye ya jaye ku o fe ta jaye ba nku obudu aye te ya ma kwa no kire he da gema
0: ta
2: so o me ri nja yi wa bi jaye bu edu ya ka wu nwe ran me ri nja yi ni
0: ta idura ta ha do mo
2: so ye yiru se we abu o bo ko ti de nu mo amo sa wa mo pa de ma ni wo ku ku wa ba do ba ti de mo abi nka ta nga ti ya
0: I'm going to go to the house. And kubuswa nani an kubuswa na ya ya kubunu kunu to mi anu amira nun
2: sawo te bamme
0: sawo te bammi
2: sawo te bade ni ma mono ni bade ni ma ha won kutu amaba anga ka mo
0: to
2: ko bi suwa wa amana sha
0: to
2: ko da wi ko ni ya su su ka sala ko su jo ra gabe ya
0: idura shako ko kai ko yem bukura bu me ne se ko en bugura bu kaun si aman bini oh idura to
1: to dai ngale u gerami yemi to be he pro shugo la no doke sa meri ya ko kare ko ma ya da dura ma da tita yin kan yin na wonen yin ko no shobra no yi de wa mi
0: to
1: yem kara yi ba ko mi an wa gam ya shankira mo aku ne mere ka mara ka ku kere kwa me ka ka kala yesu me ya da yen dabli ya ka gu ben sabina ben sabina ni enu go na nu kala yesu anku ya we ne wa de me ba da e dura mi anwa mo te gira mi da ya che yaram yaram ngoro kora kora e sheri
0: gya
1: gan sheri mi ka shi mi da ya she mi wen bra ya kun kan ni mi to mera ma ban da ye dura mem ya we na sha na ye no do be hepuru shuku shuku ne merito no shuku na deri au be be han gore ba ga yomira no
0: gya
1: ba na da shuku ni do ngo ngo bi jage ro yiwa so o
0: iwa
1: ha an gore nda an ngo ikwa shi omi o
0: an pen boradwa
1: an ngo ikwa shi omi ye bi e ba ka omi sha na ya ngula ga mo sha nge sha shi ga mo
0: sha ga mo
1: ngo go bi ye ba la penu ko
0: be han titi ya bi
1: buka ye bo ko buka ko to abuku ni o te gere omi aye si be da be ba ye bo da ye na runa adama wunye o ma tonu shi na bala shawara bala shine kwa wa bansha ben wa hak bika mi e boko egbi sia me go bika na bika ye boko gire ko ba kun ye takidi ba yidi she yo lo to shogulo go bi na mi man bika e kamien igo yidi she ngare ko me ye nda bela ranga chami ye mi shogo dan kena shanda wo go bi shugo ye ngare duani
0: ta shanda ndo idora Sago sabe numbira gya da sabe numbira gya dobe ano mindi parakusina sabe numwa to gabu babu wama basona boko ne bube sabe nu karako to derete iramo derge kagesho chenka ki hontoro gira
1: sabe ni yawe na jure tuma sabe ni ngwe na makya ba ne gogo sabe wo
0: no
1: makaka shabe yawe na yem yermo
0: ta
1: mo ani deri num bosu mem bi ka gine shabe ni num bosu nu ko da nu shibu gawo ngbaro di wo hara omi
0: ja
1: awon shabe ki won shi ma we ngbaro ki
0: won
1: don won shabe pa de tura win ngbaro shango ti ami
0: ko edun hina
1: yen yiru she shabe ni nu bara ngano omi
0: oh
1: nim bosu nu so chami ye kage nu bisu kage ko pin tun tia
0: eh
1: ye ndabiri buka tubu
0: oh
1: mi jan ki mi anko nko
0: mi ne
1: ye ba puro baraka ne an sabe rumo ya we na ten nyan yeru kwa
0: ta
1: be ba ye nyeru mo pa nda be shoku saka sha bunu gari ke me hun kan ka we sabe nu nene
0: ba bu ni tin kwa
1: ba wa ni kore kore ba kwa
0: do
1: bara ni sagere won nu kuka nu wari
0: no Itura zama na be ya shemo na so akenye ya be be mu ku so kuma na so akenye shwe mi me yiruya na kenye kamtia weruka ne wataka wokuru weruka ne yiru se we kamtia weruka nobu mwene ka no ba tia kam ntare me ku so kame sa sakrimo ba tomba saki radio fraternite fm 96.5 so sa saki sado sa ben sokuru mara derge yon toru to barana debe agirmo sabara be ma tombo barana ba ma barana ba tombo sabe no mome bagwe bure yo mi no iboko bada kwa hi wo be riso bana itombo soso
1: eh bagwe bure mi iboko na kwa ya ma ba tonu sabe ruma mboka nyaruna yem gera wa yemba nana yem gera wa yemba
0: ta
1: yara mando kai kwashia ba manu sabe ni wemo bante ba ma am kwashia ba nuwe ba yiru je budie ma wem sabe tete ba pa ma kai boko nu kwashia sha o adon ma won sabe washi
0: debi satara debi
1: sata to satara mi boko pin wonu we non teru yiru me yi ta sete am ma washi
0: gante no me won sabero bantengiru mira tam foto wakru kiri ban sabete mo pa ne buka foto ka no na de han nan sa de me ba buhir tombo
1: ba sa me ma kunde me ba mbia be wo me ma bwe ba ma be ba la kin buka ya di ba won no bo buka be
0: mo be ba wa sege diro
1: be wa sege diro
0: oh
1: be wa do to di nti gaba wa mi
0: to
1: bu wa bu ga di ge wa hala wa
0: hello oh wana ge ka wo
2: oh bu do mena wo
0: to mena
2: to di ge so
0: come
2: here.
0: Ta. Oh. Ta. I don't know if you go to the

0: Tipo ko ngura mami sho. Ano ye ya leyi wa ya shunye shunga shoro wa mini. I'm telling you, I'm
1: para. Gwe hinu, gwe baswa ho ba gwa ntoro kuruka ibako ye ba hi. Torgo wa maru.
0: Anu mana bara runga geroru. Gwa ko ku bara garo wa ye go wo gibu tieme. Nde mete mangi ye toro wo na le ma yoko yenti yoko da da mem. Do shi be bara u baka shude. Bara tentu ngunde. Mang mada we shabiru shabu abashi anguaka nwashi ambuka nwashi she and we shabu yakala miyakala miwa ba maemu
1: edura gushon de ikporo nwara
0: ami
1: gushon ti fiko suka se do no kamini no ti suka se bi ma dabi danduke ba bebe mo kweso kuma danduke ba kamti awero kane wata ka wakuru werukane idanduke ba pa isoku imo pa igiruma to behel sakiteri mo bure behel tona gi aho behel promi me sako ko behem bar ko maro ka banira yen kari yesa momi namo samari e ibane choku ko pa sammo sa sia pa surani mir kungia sia wi e ungia beha wi tete toa beha kikrisura aho behene buu baniore to u barankai iebamo mena bike pro dandoke me chako koni u brai yuka deterial maka wera yen shakiro yesa mami derge
0: nam
1: na ye yamo ka chokdo na num bike bike ni abere bere mi pa be shakite kutuka ko motere ke shaka simo no kamyo yiro shaka
0: to na gonde ba we kana u danduke yo yawa me ba germomi shawa ba germom behentim ala fa fiyan chona go share we merebisi kun asolo shan asolo kore saberun shon ben gaba won aban won lebia ben gaba won aban matimo demi am shan asolo ko amaka wi so worma boko nuno ri am gbimo alo ye ndabiru ara demi ha won pe o ma ko demi wura won to ye ba puro bankin yam do de mem shan yero bembire nu bia bi wa sugun professeur ba nya nya ru sa ku so gabe sura non ko be nga wi o to mi so sugun wa ba do ma san dan go fo mi e ba wore ko dan doki ban ne go ku sabiru sabi awo anye ma won sabe ni an pe ani an gba em airwa adoro me mi se ka ka pin anene pa mi nene yen puromi ye ba sun kakiyami yen biru chombe ba ma nemo usomi yen ben tibu shurko ameo ne andun duro wonu mi ka gina shira de ka gina yoro de ko bi gira ne gina koku ipe bo ne paraku maru so so bi wa mi
1: ba ba nne kabiru no ile
0: yan bere mo do mi so na kin ba we danduke behem un shombuma ba wore wim gobin gaya yenon tire ni baraka shunna mi banne ye puro ka ko se
1: ba fiko
0: ba fiko
1: an foto yiruwa
0: aka to chiba ko mo wa gogo bian ko
1: ye
0: ko no ye tire kambu e to ti akon ma foto yiruwa pa kada si aka pe ka de mo shan won mem sham me so bi mo mi awa ka de mo behem she puro ba kun gudro do ke ka de ma pavia
1: jeba
0: ka de ma bogo gota do ke do mi gota ni cheru go cheru kun ye ma gota ni cheru ye ka o hala yin na ka de ma baba kun pe ba yin ga ku bogo so e pro gota ba do ke dom so e yin shankira run pa en kanera
1: itura be ya ban gamme
0: naham
1: amera angihone ameru so mi mo ye so wi ameru a bi so mo buka wo bani sia ganna garun de bani wanti aba ameru un sabe so si maya kone ikuraku sabe na ha mir wiane buko chobi don buko go bi kwahia mena sugra me ka ho de amone
0: be han buko go ra ge unye banu tabe sha le be kun boro piku
1: to
0: ko te go ra banu di ma kun boro ge ka ne un ka nge e me ka se ban gun ka eme ye ka win kun boro ge wishi mo to te la nun gidari ye ka sebe
1: mama
0: ka gumme ye ka sebe sebe
1: ni o kun hepo ni
0: mi ya un ara sa
1: idura na sera mero bisibo be ka so da ke be ma ka kiro derge won ka kiro ka wa kiro ndiru
0: be ka ba
1: ya sera mama ndure to Gosɔn de a turu yen nɔ azama ye den ma banbɔ a do. De bɛ hakilima mini mi so so mo mi dɔ i sɔn mo i dɔ i we gosɔn n bɛ yori mo yi kuro kpaya n wɛrɛ bɔ mo n dɔ. N'a sera beribisibo gisɔgiya kuma minɛ kira mo ne nɔɛli mɔmɛ dawu do ne nana saki te para. Nkɔyɔ kama kɔba nɔba ne so na kowura ma mini ye san bɛn bɛn dabari sin ka te tugun diya jirale nkora ni gban bɛ nɔsiya i kuro kpa ma n wɛrɛ. Nanu kana i dɔ sa suwadaki wo. Ba sankasimu.

0: hisabu.
1: Ndiya nona huwa garu kasimanna mekine ka siji turu kuhunya kubwa abyo mekine ukanza diya wakti na ka bagu minifu nguna masudona imanga kibu guma inika ngambu ufiri saye mboma inika kiu za ajibri sintiu kakwe ajibri kukwentiu labari kere I bini narana labari ka iwa kwe nanose nyeno kibu uyo di irikweba baturi khandu iya kunte awin jibiri weki nitakinte hanuna kagbe wanu wanu yon basinti iwin kibu yokuna diya prerantre mwakwe kogonu kajari kwe ba baturi handu igante di awin jibiri iye kokwe na ajiru weki nifo hanuna ka ngonu kubatu kibu kuhinzi makwe uka bortegi yonu a kuya kubabi yonu makwe kuri dam uka mbara kibu hinzi yo kibu insa yo tuusu yo haraka wanu wanu pri rentre di nyenon king he o kulpa ite sa di gibriye fo banna ki fo gwe wanu wanu yo masinti ne ya imun ye ma naruka suje zongo ina ngato so lufo uga non kwe ko gono domina sara jiru rubinka na waran kaki ni luka kana na sara jiru rubinka na waran kaki ni kibu kuba sinti ne kakwe gibriye inka ne ya bortegi yo kibu hinzi tegi yo kaki yonu unza kibu kene ko kwe kibu kubiri yo kayo kina lise yo doa kam demine kolej yo doa kam mesizi ya mwinzi yo na mete mwise ni kweko baro nye sanse ban na boro sinte seje zongo doa kangake ale toni agonu ko kiboka a nyo doa kam me boro tegi yo di kam unza ekol kene ko yekite kolej doa kam me sizi ya mwinzi yo uin mayo natsama kite nyo segina uin mayo natsama kite nyo segina nyo de gonu ko batu almao solo wanu wanu kanyote nyeno bugu afo ainka inza kakwe na gaweki ninka nyeno nyofi soka jisi size mwinzi odise boruteyo na kambaka unu zake ukene kuka koleji odo kame lea nyo suje zongo niaka nyo zana nyo bine gonu kubatuno bwedo beri kukula yu naruka ke ukene na sodo kame kawiki na direksyon departemental desanso yuma maternel e prime lea awen tila no nyo gonu kubatu densa manyo se nisa nyo mabeki fo nyo kebu hinzo disize mwinzo nyo kanyo bainika ndandam namide na mawosa makifo nyo babi metega nyo bandam almaklasi wano kanyo fiso buhuma anu wano na gaweki ninkano mkweko barawe ale toni sanse ajwe seje zongo para kwa alkari wakuna mekinu na ka aza. Ka baya katonton aki wakati ya mwa fobo diriguto nyega unu kibu kene mansa upwe kibu gubiri. Meta abu baro ya se afogo wale yu kaki hao malaka rikarani. Wale wosi BTC lasabusi dumi fogan na wakati yo. Heukan don kinte kibu kene deba franse doza. Heukan don na kiba kiba amwini kene kwene ayako gonu. Kibu go sadi kene yenu baya katonton unse malaka rikarani. Diri kwe ba anaki dirigo biti bon siaga lasabusi aga mbeni kateno nindi lakari kanyo bon sadi ni mbon win kibu go ayinika kwe na mwogine labari kere bon I beni narana inke kibu go idori folanku de iri kwe na ito batroi khandu igante anun jibiru weki nitakinte anuna ka kibu go ba un gambo feri de mine ki kibu go kibu ungegi na wanu wanyo kibu ungegi na wanu wanyo ayima ba mema de gibiri nkaka kini yono imu nye imani naruka woka kiron kibu mungi na odi ngonu ko nera za mariam aliam naruka lukres ina ngato burunki nduko ka noka ngonu ko kibu mungi na wanu wanu yo nera inimeo nduko ka ngode nyo sube ifo nyo baki zamato tuma afo kinka maha marge denyo kinse makinyo kwe kaka nsu yekite afo denka den nga haya ni denyo kinse maduko fala ome nufo asada kabisa ya makimbade alma yu igu kaya nsu yekite nyo nabi nye nduka nga to jibri falanku nkinduka nera nye wakati wakaga ikwe kogonu to nyo kini kadu borufo borinka za susu alika kwe na ukiri uka nkinka de liya ba mwini fali no kibu kire anabu dankite kibu wakati toka na u kibu wakati li atokona igonu kumware kuya kubabu ikwe mbana ni bame kulpe se fuku ni kulpe ikwe masiri dabu heka iba kodi guna na ikwe mate ili kuluse labari kire bon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nano se kwenye yano bene gan na kokari to tuma ka gonu kote in wi zamani mun gbe gina wan wan yo lo yo hindo ka mi kawki na intelligence artificielle idia goido inzante safu inzante na nyeno bene gan na adu domin da ibaza zaka kan gonu ko kegi ataki no nya benin kalu kusam inka nabanna de ya ganna inka yana gina benin sai zai kai ki safu inzante yana benin kire ado de ya za Rwanda na dukan Nigeria gana inka na kan gina benin sai de ibaza inwi gabi ganna ka akuna nkin France kine wanwan yote bene kira gunu ko gino ganno di kulpaise leya intelligence artificielle do kamne bene ko kari tutuma yana gunu ko temmo gine peyo do kamenyi o kwe mo gine leya de ibaza kasima na guna guno kan gunu ko te kinia ya gunu ko ko kari za ya te kwene ya do ko gino bene se kamu de ibaza ko kari na duka harkan wanwan nan nuyo kan duka guna guna yin duka be ka kimi ganna yo ka kiro mo gine peyo gunu ko te ganna wegu kini taki kuna nye bine kwe kwe barayo ganna inzante dea inadika kimi binana kukari tutumate India bine ogino Egyptse ogino Mauritanise ogino kwenye Morisise nya yako ginayo kwenye Afrika du Sudise dea wakulpai na kukari tutumaka bine gunu kote inwizama ningwe gina loyo indokame intelligence artificial dokame nyena anam ezaya gunu kote dea manane dam kama ndiri kwe ba bine au agunania ante ambise ya kwenye labari kere bon nuka iba agobzeri non sena labari ka iba kwenye anonse nyeno baturi bweteri yoka kirum safu weki ninkante daraja kia ima mwogu nana nye ndun gunu ko dinigayonga dia daraja weke ninkante di zambor dubufo na zonfo na borwe nyonu mbika kimi ahima daraja inmanonse ezaya mwogine kuyuna kwe kubarayo unse kamo mwinha kiyo nori ndoka mena diri kwe na ito batre khandu igante andu tegina nasara jiru winka na waranka ki nido mwinha kiyo ka ima mbadu ibine unye ima naruka sindikalisi yoka kirungo kula naruka ezaya unse ni kojo hele kire andu kuboro na win syndicalist na iwin bene win syndicalist yo batrug betiro do kama ki ah ne zaya batrug betiro zambor dubufo na zonfo na bor wedi mogine kuyo na kuyo barayo nse kamu zagiri tutuma kan dongo nuko tama win hakiyo ni nyebo mbe nse mbadu win hakiyo di sadi mbo mahinika unanzebu ya kuzi bene win kala mkota kwe meki nuna ka aza oka kiro mbine kwe ko gonu boru dubu fon na zonfon na boru wedi bon mwa gonu ko kivoka sabo maso yini kabisa naya nyo unha kiyo kanyo don gonu ko gara wakti na kadiri kwe baba to nyo kamne nyenzo troku na kanu mwaraburu wakti kane ino anabate ingwi labari yonsu yini kabisa na inkirese akisuba bye bye Christian ya kamena ino kama na agindi ya minalfa tanku neka kwe kene nobe andobu naruka dome kini
0: Vous l'attendez,
2: Mais non.
0: C'est fait. Cette éternité FM est avec vous partout dans le monde.